0: Hey. Yeah. It's me. Hey. Oh, come here.
1: Dancing in the kitchen.

Wilco Wilco Wilco Tonga o kuke ke fe kumi ki ha o nona langa me a mai ko e ki Wilco Limited iyo he o kumau faka hoko fatongia tu be yeno fakato ho mo ngahi nona langa ai o kumau ma atoa e uka mea YMC Fly UT Hardy Flex uka mea mene mila uri uri tangai sima papa isa isa isi kehe kehe isa iluwa mela iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngawe fakapalama pe koe hape ha nona langa o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o kumau fakatangu atai be fokeni ba mwe vari ba mihe ngahi kautaha koni Tulux Vizin mo Chief Plus owa e ngalo e mau ngahi misini pamwai misini seno reita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu wakau pia ke fukutai mi afu koni o kumau maa tueni e ea koni e kalasi kekehe pe foki ke tawi e kalasi kekehe I tuu I horisi I tepire I fariki mo ngahi koloa kekehe keketori mo fili ba miai pia mihe wuko Wilco, Wilco.

Uongong lim onenia ke kau manako fa inga pika polobe itonga iki hoi kimba mukainga tau te watu ko di ozenia pika polik oku ihenia fagau kau ko ke mau eme oku ke fe mau iho wa inga ihe tare ni di ko pika polo resita mo fe auki ihe di ozenia pika polik event mau ho ratingi faha iho tau kei pe ote fenga marie ke wa inga iha timi e fe auki anga hi timi ihe ngahi wahenga e tolu intermediate advanced mui pro zone aki anga hi timi e walu oku na wa inga hi lorotonga o fahi tau me oku ihai ai paanga lai taha o tau ko e pare whakatoa oku paanga ia taha mano ka oku ikai ke ngata pe itongani e mau e nihi le rei taha mo tuki mu ataha ihe vai ngani painga marie ke nau kau ge Ozenia Pickleball Champions League o nau fe au hei mani ihi o ngai timi le rei taha me he tapa ke he kehe o Pasifiki ko ia tonga whakapapau oku ke kau he lau heka ke he malae fe au ki mo whafafunga iho timi ko e ka hao o pickleball whakaprofesionare ihe Pasifiki oku kamata ia hedi di Ozenia Pickleball League tonga.

Bem, mo Pacific din ban hat, bem lotor kalau fa awana, kau fa uli, ai bem mo gesi si o mau bem speed limit si o kilometer you on the right track. Ok mo ingat bido be, ah otok anga, mo ingat bido be, bem mo fa nong mai gati au, hete watu engong dari bem Pacific din ba, oh hange, ngai ta fa ke go ya ge fi mau, eta ngai me ngau gi tok anga, agi nau tok lu ko to be bem tok anga, fi mau ha ho. Spati, hola falafa, herepelo, savolo. Rafainga me ngau be gwe fimao. Ala ke ki he tafake tau hi ngai ngowe. Kangi ko ka tau hi matala yang kau. O gai ta ngai pot plant. O gai ba meta ngai hosi. O gai ba meta ngai fana spray, you know, fana go yang ngowe no fufu ma pe. Mo rafainga fimao be o wana. Vai a Pacific Timber, BGH ilotono kalafa. Ba meta fasa noko, ate bia ma mutolo ihe drive time show.

Ma valmo io non ne fai mai, e so fini. Tu dai mi vos mi te da valmo me e fi tu. Chi vano non è niente, vano non è niente, mi spera ba zon. Co ero mi ci mea fanamne reiki e ea. Co che aia nai e ngahi mea fanamne reiki e ea, e lo to freko loa e spera ba zon. Co mau tu guato e ngahi flewa ke kehe ke ke tori mo fili me iai. Pe ki ho manna ko. Co i taimi te ke ngahi ake ai ke fana e lo to mea lere pe ho lo to fare. O toko na hia ki ne whetongi mō to'o ai ea mō tuā mō fuoroa kane o maiha ea fo'o. Mō hau hau whanō mō masani hono ea mō nāmre rei. Whātau rewa i ngā hi i e daimini nā ke tau mui ki hono whāke ki whetutak me rewa koe e ke wanima noa whātoru. Pe koe walu walu walu nō noa tahau no. Pe fitu walu fitu walu fitu walu ono. Fitu walu fitu walu fitu walu ono i e hoa ngā hue. Ngau aki, ai mea whanamrerei a Spare Bar Zone, a tau tolu pia moi Arimate. Spare Bar Zone, one side, we have it. Ngai whanau no, hei mga tu ake e whawhini. Tai tai re re taunga toa pē, ngai mana ake pē moi fuata wange. Tau whilang wake re re I he ngaro ea I he whawhini. Kwa o go whawhini an maang mo tolu, I he whawhini pia wai kore mai ai whai ngongo, ki heke tau ngongo, Toki watu pia pong pong, te ke mau ngahi ngongo mi tō preanga. Ngai taim te tau pe tau kei kau whatawe mong motoru hi ngaro ya. Mga hiwa goi a ok whiriwhiri atu. Ke watu I he tau porokarama kai pepo ke tau ngahi tua ke mo tau ngahi whanongonongo. Maro mo e tau mau ai whia whini. Tom Jones and yeah, more green, green grass of home.

Pa parbo ni ono fai ma mo nga i tu aki mga i fono ngongo e fia fini pe a fo mana te pe foki kata o ngongo ki heke si pe ki a pong pong mau te a pong pong Fiji, sharing tonight? O hatu e mag motoa.

ma mi pe ia man matango ta ta re re motor re fa fini pe mo tu pe ma na ki ta o ke filo ma ke re nga roya ni ngo ko fe to aki a ea ka go tu fa nga mari pe mi ko to pe fa fa ni a ta re fito ki he nga hi fa fa ni o ke fa ho ko pe fa fini po uri ma ro ma nga o pe mo to ro go ma ro ro atu ki api ma ro mo ta o ke ka o fa ta hi e fa fini Tāne ngā hiwa kū tō ke kau atu I he whiwhini me wai pē manangu I tui Tō kau nahi atu pē ia Ki he tonga katoa pē I he whiwhini Mā kō hiwa I nia Kā ke? Timmy Pons e nia Timmy Pons, bring it home to me

tahia ngahi kalta mea I loa he ngahi tau ko mariwa tu. Ko e Commodores, pe a mai hiwa, marie go ye me mai hiwa ne tu. Tahi tau ko mariwa tu, ko e Night Shift. Wapapunia noi vai mami e pengi o manumatangu, tai tari legi mo tolu e fafini. Pe wai pepoke tu ia mai manaki ku. Lelei be mea katoa be pe a. Ange ko e ngahi mea ku hoko ngai tau punani ngai hauni. Ngahi ngā unu whao politikare. Koe ngahi mea kehe kehe pē. Māri e pē pōke ngahi whea ngā unu aki mō ngahi whetake aki. Pēa mō e ngāu e ku whai. Pēa koe kia rau ea re te honi. O whaa ngai ha pureanga pē ko ha ngāu e ai pureanga pō ngai. Ka koe tau sia tu pē ki ngahi mea ku hoko pēa tau whakau kaua toi. Ki ngāi mea katoa pēka, kai kehe. Ko koi pe whokia ku o ku whai ho whiri mo o whakaukau. He kai ki ate ku whakaukau ako wha o whakaukau. He ku Māori e ngāi ahoni. Ko ka kai kone kai ki ako. O ku Māori e nau whai mena toa mea koi whakamatala. Pe mo e ngāhi ngā ue ku whauria. Pe tāne nei pege, mana tui pege I Hawaii he tānoa e motua whai ako ai Konga Tonga. I unwe si tiba nei nei pege. Ko tau kāinga Tonga, koe ke te whaela ko ia. Ko ne sio pei aha ngā aue, koe ke te whaela whino hino I oku poto ia. Pea ko piki apawe he kakai ia tau punuani kakai Tonga ai ngā aue. Ko e ngahi ngāwe ni, si ara matua pārangi ia o āko tau e whia. Rāti piki matua tongana ngāwe, me wāsi wea tau me whia mea I kune whai e ia ngāwe pārangi hiri peko ia, o kuna keke āko I kei. Ko e maari e anga pia o tau kakai pia mo ngāhi mea ku hoko e ngāhi ahoni. Pea, ko tui pē, o ku sai pē mea kotoa pē, sai pē, ai mea fōu pe mo e hā mai e mao mai mea fōu mo ilo fōu mo whakaukau fōu kā ke mana tui pēku kua tau waipa tau ngāhi ngata anga mo tau ngāhi whakangata ngata ki tau ngata pē ai pē kai ke hoku mō Māori e pēpē te tau tātā nora I he whawhini he kusio ki ngāhi tūkunga ko ia pē mo mea uhoko ngāhi aoni. Tu nofo a feo, tu kua ki a feo, nofo a feo, tu kua ki a feo. Ka he aro atu pe taimi, ia kua fui system tatau ai pe, kua fui tō onga mo ui tatau ai pe. Mā koe ngā hingoa pe, fō uga koe, ngā ue pe meo ki tatau pe. Pea hangi pe koe lawe e fai whikau ki mua. Te tau fai o au ki fe, mo fe, mo fe, mi heni ki rangi. Kau tau tā I Māori e tau toru I e mā I moa ulua ki whā ono tūkua tonga ki langi. Kau tau tā I Māori e ngā I ahoni. Kei ke, tau whakaanga whok, bet tala pēgu, a mwe kau sei nā ia ke awe pā ngā. Kau kano mō ni pēgu tau siatu pēki ai, ko tau toru e au whakapiko piko. Nau mai nau toru mwe ngā ue mwe nau ata mai I ngā ue ke, ke tō koni. Mea kou tui koe ngāhi, koe nau ngāhi business I tonga ni, tonga nāhi e ke tau Tefe City. Pe ngāhi mea ke kehe I he, e he anga koe e tō unga kutau I ai. Pea, hangi pe kou whalau lawe u whai. Te tau whai pe ngāhi ngā ue tā pe, pa kou kakwai e ngāhi mea e ni hut. Ta tā hāke pē o laki whakaangai. Te ke e whasiso whare rei. Puka me uho kō pā. Ko hae whakaukau, ko hae tūku ngā. Laki tā whoki pē o whakaanga. Te te ke ni ira ia puka mea mōni. Pē wai tau ngai unu ngā pē. Wai tau ngai afungi. Mōi afungi e taimi ni. Loto kōwi e taimi ni. Pē a... Ko mea pēke te whaiha sio ki aimoa.
hangi pe ko ko la la la ve ko fai e ke ga tu a ku ya fo ka ka o fa ya o fa ka ka o fa ka ka o be au po ke be mo fa ka ka o a ko ka ta che pe ge ge ngai na nu nga me mo ngai to nga ko yo ku hoko ngai ya on ko ke ta ke i lo pe ko ya me a ku hoko o ta mai e ku ha pe ha ha pe ko e na tonu ge ha pe ko e na tonu ge ha ko fotonga yang po i he e Facebook platform we Facebook a e to ta to to to hi ki ma te ko ia ta hene ko tu i mara i wa i he afi pe ko tu i pe o ku ton o ku nei fai pe nga o ka o polisi ki ai mo ia to ku nga fai he ko nga hi keisi ni o un keisi la la hei mori na la ona to o reissue pe mo retrial ka go tu i pego ko nga ko tau sia go ki ai u ko ki tau iro he ko no mo ni u tu go ai mo ni he ka go mo foi mo ni e va ngi au mo ye tre ta fa ki kala e ne ha pa ton ni ha o ka gutu ko foi moni moni ia i e ka ko nga foi moni i ai to bebe to ko nga foi moni tala no a pe ni mo e kon tau ka kai ko arbe tai mini tau ta no pa fa la hi mo se ka tau ka kai ko tala no a loi ko ko tala no a loi ko ka la muri ko me ko tala no a loi te arwe foi ta no o se fa la hi e pe ka ko no ko no mau mau ia he kun he ku hoko pe ange pe ko ngai mea fa fa yo ngo ko ngo ngo pe mau ta la tu e te mau tu ia pe ki ai ka ko hinga ho ku te fa ka ka pe ki mana tu i ai be mea moni o ai mea mea ai fake moni Ko walu ni ono e vai mami e pe o manu matango o si mini te tani mami e walu. Ko e tau ngai tala tala noa pe foki. E tau siat ki ai e ngai ahoni. Ti he mea ku hoko tau funwani. Pea ku tau whita aki horo pea. E tau siat e tu kunga konu ha tau harafaka waka wā. Tau hangi pe koe ngai tala noa kwa hoko. E tuko fui mooni he. Ko ngai fo i fake mo oni e ni aku te fita kai pe he mo ngai fo i fo matara fo ka ofi ofi mo ngai fo kai ke tau sio pe kia i pa o tui pe ngā ue ai premia o e konga ke fai a ngā ue rahi ke ngai mea katoa pe a ko tui pe ko e mea re rei ko e ko ngā ko pe he ko tā palasi ai e kaina ngai e funua pe ko panga tuku hau ko ha pe ha ka ko tui ko ko faka kau kau lelei mo ho o fai tutu ni ki o fai faka kau kau ko ko e pe ia ko ko e pe ko e ki kau a tataha ki ai i e fia fini bo boni ona fai maa mga hai tata anu au tau fai Elton John e nia pura tau tai whanonga ki Elton John original sing

to have a lap at the beer moe. Pour some sugar on me, here, if you're finny. Kai whapukinga hi wai ni nei mana koa mai ngā tau o mariwa tu. Kau whoroa pei tau tai whanonga ki ei. Kau e whanini whaku o ne whahoko atua atua ngā hi wa pehini. Kai taim ta tau pei pōkio ko koe tōu tangatai o e ahoni uke heia. Kau e ngā hi musika, mama ngā hi style ia musika o nau sai ana tō wai. Mea... E whiwhini au mau ko whiwhiri atu au ia ngā hiwa koi ni. Ngā hiwa pēna e Māori e bea Manakoa bea i ngā hi tau ko Māori watu. Pema ngā hi kau hiwa koi ni ko nau mā ko nau heka sariote e ngā hi anu mā ko vai vai a te kalase ni hiwa ko mā haro ko māroro anu mai kalase ni. Ko e taimita tau e whoku tau whanongo peke ngā hiwa ko ni tau tau manato peke ngā hi tau goi mga hi taimi koe ngā hiwa rerei koe ni i he whia whini. All I have to give from Backstreet Boys.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai oku mau maatoi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai sima. Papa isi saisi kehekehe. Isi iluwa, moela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pekoe hapea naunalanga, o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fratau o taibe fo kelli pa mui vari pa mihe ngahi kautaha ko ni Tulux, Rizin, mo Chief Plus o wa engalo e mau ngahi misini pa mwai misini seno reita, misini heusima misini kini, misini kosi teke misini tutu a kau pia ke futai mi afu koi ni o mau maa tueni e ea koni e kalasi kekehe pe fo ki ke tau ii e kalasi kekehe I tuu, I horisi, I tepire, I fariki mo ngahi koloa kekehe keketori mo fili pa miai pia mihe wuko Wilco, Wilco.

I'm going to do this for you because I want to do this for you.

be mo Pacific dim ban ha be lo tonu kalofa o wanna ka fauli ai be mo ke si si o mau be ke speed limit si o ko kilomita you on the right track o mo inga bi do be o to kanga mo inga bi do be mo fa no mai ga te au he te o to e ngong dere be me Pacific dim ba o hange no ta fa ke go ya ke o fi ma o e ta nga me nga wi do kanga a ki na to lu ko to be be me to kanga fe ma o ho Spati, hola falafa, herepelo, savolo. Rafanga me ngau be gwe mau. Ala ke ki he tafa ke tau hi ngai ngowe. Kangi ko ka tau hi matala yakau. Ogya ye tau ngai pot plant. Ogya ba me tau ngai hosi. Ogya ba me tau ngai fana spray, you know, fana go ye ngowe no fui fui mau be. Mo ha fanga fe mau be o wana. Vai a Pacific Timber, BGH iloto no kalofa. Ba me tafa sonoko, ate bia mamu tolu ihe Drive Time Show.

he tau bokala ma ma ke ko bani be mo pacific tim ba bgh I loto no kalofa ke na to ko tapi mo me mai he we re dio loto no kalofa he pompong ini e tau nga he ngong le lei be ma tau nga he saute ma va re ko pompong ini e me loto frek lo ko ya o pacific tim ba bgh I loto no kalofa na to ko ya na me mai o wana famrata dai be ma to I o fe ma o ko tapi e tau nga ko lo na na la nga ko ki ma to lo ya be me pacific tim ban ha be loto no kalofa he tau ba ba la ga ba ko be to brigi tangai si ma pacific tim ba in hardware pe pe cool

0: Tau ia he tau whangi whasike ke heu kaumahe tau pōkama koe ia i he aho ni. Pai mai tau pōkama special koe ni, pai mai ministry koe ia. Revenue and Customs Tonga, mai te kosat ka pita, pai mai mapakena ki ka kamata mai tau pōkama koe he pōngpōngi ni. Malo pete pita.
1: Malo lala, kore pe ma huwanga e whaetap whaafaki. Lala ko fufiefia e o whaeta leti o ke... Kare I mai po ngā we o whakahoko ai po tā noa pia mo I kakai whanua. Te komata te pēha ngāhi whanongonongo, mahuinga e lala. Pia te whangapewa te ki kaweinga taha ke tau tā noa I ko hui koe taimi.
0: Koia, koia, koia.
1: Toki o anga mapa, pia tau tukot ki tua ke kakai ke tau tā noa. Whamana te pēha ngāhi ki he ngāi businessi, ko e wike kaha u, o ku tiuteiti ai ngāhi tukuhau whamahi nā I he ahaua walu. Ai a koe o whonge pē ni o staimi ki
0: tūta. Wika hau e?
1: Wika hau. Nā mai tai mīn pē a lāna ku kau ki osi hanga ilo ai mea teke mo ue wika hau. Mo ke o whotu watu.
0: Koia.
1: Kere a pito ke mea mai mo ni te tū si te pule lulu. Ka whi mo ke ata ata. Ka ke ngata I foki o ku osi ate whanonoko ku o ku lotonga mate ai proklama I teks koe pot ngai tai mīn.
0: Koia.
1: Ka ke koe a tunga foki e tau unu ki e teknolosia, koe ngai pōre hoko. Ka koe ke mate e tau whiha a kilala.
0: Koia, koia.
1: Face to face.
0: Face to face.
1: Moe e-maili, uere tai mini. Ae koe oatpeke ke ngai businessi. Mooni kulahi e kakai kona osi fie maare ngā ke e-tex.
0: Koia.
1: Ahu online. O mea beho ap ngā wea, doktiv date foki e tahaua heng. Kaku.

0: we go ni go ne to go go ni ta to foki pe ki ki square one ko ha fra hu ki he tungi ko ne ti face to face i he kaunta ko ya ko email mai pe ki he mock I go morc .cst@gmail.com ko mo nga be mo gi afi ke gmail o si fra oficiale fo email go ko we go la ni se ni men autoria nga hi faire oku ovaya I he limitation beko whakangata o meiri whakanga awe.
1: Koia, koia.
0: Ngai pole bea o ngā awe taimini, kau whae ngā awe lahi kei mau tawhaki IT, ke whenga ke keita mea koia. Pea ke mea epe heni e kakai mo e kau whanongo le tia wani lava. E lala koe...
1: Ke mei lava ima koia.
0: Koe... I meiri koe ni e domain @revenue.gov.to.
1: Ia.
0: Koe ke tue ngā awe.
1: Ok.
0: E te maunu ki he email domain ko @mock@morc.gov.to ka tuku peke refer peke mau best Facebooka tuku mai whanongonongo ko ia e tai kei ngatai ko inga ko tiuteiti ko e mahinani ko ai tiuteiti ewa mau inga
1: ko ia
0: a whalaite ko e tiuteiti e tuku haufa mahina pia mo tiuteiti ko e tau pia ewa I reconciliation ni a tolutaha a moni te alala e koe whaka māpo opo a ngahi tuku hau I he mahina tahaua o e tau whapanga ko mari watu e tiwe a tolu taha whatonga I koe pot ngā koe ni wahano tiu teiti pe ka pau e tō mui wahano tau tea pe a koloto pe ke hoa kamata e tau tata no lala o si anga whini ai pe ka sue kore ke tau ke tō e tau tea e pe ka e tau tō kore ke extensini koe hui koe fo I koe mea koe taxpayer behavior ok fie ma oe ke mau ki istate tai mini ka ku hoko ia koe cost koe no toi aika I toi ki whaa latu ke mahino koe haa e huinga oku tau kore extension ai koe ki whai mea pe taha pe ua ki mea sisi ae nai to tonge konte ki ange ke pot ngā ue ke mau tokoni ke owa toi he koe ke pehe lala ma whai ngā he taimini pe e tok whai tala nua ke a mui ke rewa ke whai hanu whamaa popo policy ki ai e au pio tu otolu, au se unga, e whinga nga tūla koi, uhinga tatau. Pea e oat pia ke, tawa taina koi, mo e fwoi totonu a koi e lava pia ke wavy ho tau tea, pea lava whaaloloa mo e tain ke whakahua ngai ho whakamatala, o whakangatangata pia mo e fwoi tawa taina koi. Pea ku tau lahine tau whanonga mai, mau fatonga e kai lahi sai pe at pe to ose mena ta ha ya ka ko ko mau fatonga ke tanaki on time pa anga
1: ko ya
0: e fie ma on time ka kai ai to kon ai puri anga na auto ko pe a ene pe ko fie anga pe to fo mena pe ne va ai ta ka moto anga la ya e a va a ho wa fitu wa valu pe mo ato ta
1: ko ya
0: ha fe hiva ke tolo ha fe hiva ke tolo tiutei tika na tuko osi e maina kua osi lala. Na e hawangi ni ihme I vaini.
1: Iyo e?
0: Koe nau oho vare, koe nau toki ilo.
1: Keke na te feng, keke na te anu toki kolo.
0: Keke te maiki kolo. Koe nau fie fia.
1: Koe ya.
0: Koe me ni ihme I tonga tapu hiva. Na mo tonga tapu hiva beni tu uai ofisi. Au kai peke ilo na uto, na mo tataka motonga beni. Kako tui pe mahalo e lala te kore pe mihe pot ngā wege mō toksi toko ni atu kau atu peho mō ngahi iho mō ngahi porokala mano whakamana atu e mahu inga ko hiko e koe taumua e fuatu e ofis koe ni na e kohono taumua ave ke ofis e wezike kakai o kumama o me koloni kako kai peke mawaha mau tua tamaki
1: koia
0: niongo koe toko fiha pe kako tānaki kufai ai lala kufafie mahali fatatau ke kamakamata ba wai pe mo fototu mo mapa mo si o me ka stomu ko ne imagino pe ka mo na auto ko le wai fan ki me fra teknikal un o so ki ai ko to to atu ka to un mo ka stomu ki mo ofis ta ha yo ai ko me ku fai ka fototu ka ko ko le pe ki to ta pu hi ho ngo ful mala po vai ni ko nga fogi to ta fitu e mala wa ke longa ke ofisi ke lava sikiwa ke le re han tu ma wa ofisi Kuhi he koe taumua ina kei teha taumua, ka koe oat ke ofi. Pea ngā welelea ke whenga maari e koe ia. Koe ki mea whaasi kou whiate whanongonongo ai koe sieke oku pounds pia mi panke. I he totongi tuku hau. Lala ku tano ni oku waini ihe kwa ke nau tau mua, ke nau set up ai totongi tuku hau. On time, o nge toongi sieke. Tau fini totongi sieke. Tau hui ke owa e toa mui na tau tea. Waini ihe nau tau mua. Behebe nau toru. Ilo be nau toru ya kwa ke hamia kwa kia paanga e panke.
1: Kai tohi besieke. Kai
0: kao ni tohi besieke. Kako tapo ube mpot nga ue. Nia ngo pe kuke tau mua ke pehe.
1: Toke ai tai ilo pe kita ua reba. Iyo.
0: Kita utea pe.
1: Iyo.
0: Kano hui nga koho fato ngia ke whapapau. Mea katoa peo ke hau mua ke tuku hau.
1: Whapapau.
0: Tapo mika stomu. Whapapau i. E wai paunsia ke uasi e kastomu. Wai paunsia ke uasi e mautolo. E kwa kore pe kakaya funu. Seo peo kuteke. Tau koto pe pa pake asi. E report me mi wharepanga ke mau ngā ue ki ai. Pako e taim kou fokia tua i e lala. Wai ni ihi au lahenge tau te a aia. Ihe.
1: Ihe.
0: Ihe foi tefto i tuku hau nani tōngi.
1: Koia, koia.
0: O wai o ngoi te o ngoi. E whetaku mo tonga taha koia. Ni koe nga kai peke nau iro e nau tōlu. Pako e pe kore ke ngai bisnisi toi tokanga mo ke tawha koia. Koe ni ihi kou fumatu a ki tau mua pe ke palani i. O kutoe ngai tau te a ke he toi tāna ke ki ai. Pako mau whakato toka beta whako ia lala. Lala ko whetala noa hiki kawe ngai tuku hau. Ihe business income.
1: Koia.
0: Na e toki ose e whemea ake whare.
1: Iyo, na whanongoai.
0: Ihe business license mago nai for regulation ina whainga o kiai. Pa na e o whonge mahu inga ke whekau aki mo tuku hau. Fohi mea whakawhia fia mon lala. E koe tuku hau mo kasto mu ihe whetuko toape. Ihe ngahi lao, ihe tioka mautolu. O mau inga pa kumo fia fia, ihe hanga he kautaki, ihe wharearea, he whaulao. O whakakau e tuku hau. Ki a hawe i taimi lala e tau hanga o whae talata anomu kakai. Ke oe ngoe kakai unau pōpula ia ke tuku hau. Ko muri, lala ko e whakareare bisnisi pa koutui i Tongani. Te uta anoi Tongani.
1: Koia.
0: Sia Tongani. O ku mau au, o ku mau whamo oni whakataha moe, moe pot ngā ue reipa.
1: Koia.
0: Ki whakauhinga koe bisnisi. Koho treiti pe. Koho treiti pe, pe generate her income, pe ngā mau income, koe business. Pe toki ai whakaikiki a reipa, o toki ai kohai e laiseni, kohai koe ke laiseni. Informolo koe ke laiseni, whakatatau ke mau whamaina koe lolotonga. Ka wai whangiti whakamake te wehala, koe fair. Wai whangi mbea pehe. Ka ko mautolu ia, koe ni hau he lao tuku hau, lao o ne purei. A e whaunga tāna kipanga hau mai, wanoa wa taha, a ku tuu ai, ko ho o generate pia income. Ai koe koe tuku hau koe ke peisia i he i hafo i toko ta hango koe lala. Ta tape mo koe lala ngau aki e whakataata. Koe ke pe tau tuku hau a lala. Ikai, tau tuku hau ai panga hau mai, o kau iha panga hau mai a lala. Ai koe koe sino o mausio ke ai pe koe bisnisi, ka koe sio i he tua pui pui i he bisnisi koe ia, o kau panga hau mai, tuku hau. Ka kwa ki hapa ngā humai, as maino pete ki aipe whakamatala, ka ki e totonga mea. He e peisi aho totongi me whakamatala. E ku mahu inga ki mea koe ia, mwai nihi ku talanoa koe lao e lala. O kwa ke tepehe mai e lao e koe ni ta, e pure i koe ni, ai whonga tana kipa ngā humai e whonuani. O kwa ke tepehe mai ia, toku kehe, e kau tautai. Toku kehe, ai kau ngoue, e igai. O kwa ke tepehe. Fai tuku ke heu tahape. Tape mwene a whiu tahape koe tui. O kai ke tuku hau. Me iai arifoi pe. O kau ke hei generator income. Kau tau tāna fwini lala. Te kea atongan ia ke maunga ake ai fai ngā practice ngā ke ngā hei whanua tuku hau ke he.
1: Koia.
0: Mō mea ipe hoi kumai kai whanua ka mō mea ki mūri. Te ke parafu ke tuku hau. Pea kula he. Toi toi me tuku hau, ka ma opo opo nau tolu.
1: Goia.
0: Te mige ne piki e, whengaku mo panke, mo e mea. Ke nau whawhanga tuku hau, ke nau ilo huma e mea ke tamago hebe. Ko tongani, tau ke irele pe, ihe whainga urunganga e tonga.
1: Goia.
0: Konteks e tongani, ke noka mai ki tongani lala ke mau whaifoi mea goia. Ko tui mahalo koe foi, ki tau koe tau tuk tau whetori mo e. Mahalo koe.
1: Iyo.
0: Tano mi pia lala moe anga hongo. Kapau te upehe te mau pehe koe lala. Mahalo koe teke tāpuni koho whalele. Whamafurarea.
1: Te utano at pia pita he i a experience a koe me tuku hau he. Wai te mini waifangi tono no. Kapai pepe maha tama bisnisi au ku wahne businessi ku gahne tono no faka report faka tu hau ko tu ya mako ko tok fu fu businessi pe hei tonga ni pau pe kai tono no ko wala tu ki office faki tano ko sia ko pita sa tu ko mapa be mo ka ta mapa ko office o fai ai ai fe toka aki e o ta no ai mai faki fonga ke ula va faka hoko faki me ke ke ago me ku hinga ko a pita ko ki ai kapate na fusia u ke me ko ange kana tolu he e lahi ange loto mama hi ihe kapau pehe mo tuku mulo tonga waha mo wongo ke customer tai mini e te kovi ange kapai te mo fusia u ai mea kuku atka mo tolu ka unha hanga hanga o lau ko muri fokiu ai whaka computer te ko vare peko waiwe fui media ho meri pau ke te tonge o else he o else alwa o hopo mo mea koia ko eni o pai pe wai ki whaingi tala no wai ki whainga maari e mako e fui rea aia kau ko kore atu peni mea pita mea mo mapa ke ange ai fui e toka i ka nau tolu as well he ke wai hange ki taia o sita palasia i e toka i kuku mai koe me he customu ka mako e ui ngā ia pita he
0: pe hange toki tokoni ma mapa i fa loloto ai ta no ki ni u mai uta
1: oi oi
0: fa go fer na to sta no bigimo
1: koya
0: ai fa go polisi na rele ki mo ta u ma ta o ni o no mi ai befitu ya wo putu nga ai ke o hange go fa ka hu ai a o ke uha
1: koya
0: o atu ke o ke fe tu fa fea
1: koya
0: ma si go ma lo pe ha o mo visa i taimi ko fa fa tonia fa ngata
1: koya
0: ka no winga tu ne lao ia. O ke te whemau ke mawawhi mata, moha taha o kune tāna ki hapaanga. Ka ia tāko tō pei tonga ni lala. Tō tāko tō pei pau ke ni ngā ui hapaanga ke ha. Tau ni whamili. Tō tonge uhila. Ai a ku whemau ke hiki tō e tau tala noa ki he whainga. Ko loa ke tau hanga i nese mahi nohe kakai.
1: Ko ia.
0: Ie e nei tako senturi tō lue.
1: Ie.
0: O se te senturi wa lala. Tau ai hame ai taha. Moha whainga tala noa. Tala noa hanga tonu, tala noa mahino. Pako ko mateo ki komai, uilo ku tatari maa mapa, wai mga mea mao inga,
1: kato kwange
0: ka kakai ke nau tala noa. Malo pita mapa.
1: Malo pita, malo
2: lala e mago e maari e goi ke kawai polkalama e pompong koin. Fafonga pembe he tafaki potu ngau e kastomu, malo ki mea pete ulo kamata i lala ko e tafaki ko e mea lere.
1: Koia.
2: E fai foke tau tala noa he ngai polo kanao ki mua ki he hiki tō koen koe ai to tonge lolo pana tau si foke ai taimi e fai fai ko si e huma e lolo ki tonga ni pia ko ositari he pureanga na kamatai he maina ko osi ia ano tari ko he pureanga ko e mea lere electric kotoa pe vehicle belere ko farele ko wila oku ikai ki hatu hawe pure anga tana ke ikai ke tute ikai ke city
1: electric ko to
2: ko ia aku farele ko uhila atata aya oku ikai ki hatu hawe pure anga tana ke ai aku ko sio pe pure anga ke tokoni ke kakai e fonua ko nga ko e sio kon ko ke hiki ko tu nga ko lolo pe ikai nga tai oku ia fu nga mia lere tai nimi ngawe ke uhila tetu ngawe ke lolo
1: ko hybrid eh iyo iyo
2: hybrid ago me alere ko ya na te fai toka nga ke purianga o tu kwa tu mo fai to konia e potunga we aka ka e fonu aka na to lu kona ko khu me ko nga me alere ko ya elaba o to e pesete ni manoa ko hai mahuinga ko te to tongi wa pesete ni manoa o to o ya purianga ago pesete ni manoa te to tongi ka ka fa fa fa pe ba ko me alere ko mai tana ke tute mo siti pangateao
1: ko ya
2: ko pangape ni manoa te to tongi to ho puri anga ia ai panga ni manoa mi ho tukau mi tukau ko na to ke to tongi o to tongi be ai panga ni manoa ai ko tu ai ko ngai to ko ni ko puri anga da ni mi pe mo e mo ne tu ko ko ki he tu fa ma man la hi hiki ko ko ai to tongi ai lolo ai ko ka wi anga me au ko si ofi puri anga ko mai no be fo ke da ni mi a transport ye a me alere ma ho inga ko me alere da ni me ko nga ko ta u ko nga u ko fi nga fi tu ta wo ki ai o ta nga ta to me alere
1: ko ya
2: te un na ta no fa ta ta ki pe ha ngi ko nga fa miri ha ki kolo ta u pe ko ha ki kolo ko ha si ni ye ko le da tu ko to ta ha ko ki alo ma lo tu ta fa fu ma ko ha mi ta pe wa no me no api ki fa le lo tu ke lere me alere be ai o ke lere me alere be o nga u ka we to kon to kon la ya ke ke ka kai ai ai me alere ke fo fo no aki he
1: me pa ku me lava be lo lo e ga e ma
2: me lava lo lo e fa ke ta ha ta usio ko ta fa ke ta ha o man tu ba me
1: o to le ga le ka ma io io
2: ni me u fe ma ka kai ya ko ai ko to ki hai
1: vave ta ha ko ke
2: fe tu ko ya ma ki ta mo ko ke fa ya ai fo no nga ko ke fe tu ko ya to to ko ni ai ka vai vai ta un ka to le ke ka ta ni e fe fo no nga ki he pe ku pe he tu ko ya ta ni mi ko pure nga he to ko ni ko pure nga ki he ki he ki ka ka fo no a ta fa ko me ale re ko ta e ki yo ngong fe ka pa mo me ale re da e o si fo ka ho ko pe ya he po tu nga we he ta ni mi ai funo siofi nga himalere ko ku private mai go me muri
1: ko ya
2: la he nga hi hono nga we aki he kau fai hia mo me ai hu me alere mai to ngani o ku o si ma ui ai ka ha ase me alere i muri pe fa ka mai ha kondena o mai ki to ngani pa ku ma nga we aki re va tai ni mi e lala ne ngo ku ai ya information e to ka wa mo ka mo si hanga fa ma ma fa ita ni mi fi ma ona shipi ko me alere
1: ko ya
2: ko to ta ko ku hu me alere mai fi ma ko ma uilo ma to ko haina ne o ne me alere ko ya pa fi ma ko ma uilo ma to ki historia me alere ne fo no nga mai pe to ya me ko ki to ngani ai ko fangi fo ma ta la ya e la la ku ko si to ku atu pe ki ka ka ye fo noa o fa bi mo nga fa ta ha pe mo ka pro ka ko ka pro ka fo ko ma fi nga ya ko fai fakataha mo nau tolu fa mahino ngahi mea gon gok fie mao gon gok ke kakai e fonua fie kwa ok mo nau hume alere mai ai koe koe fienga pe ke waha taimi e o mai ai ai mea alere koe kakai ki heni pia mau te tari fuoloa e koe ne nofo fuoloa koe ai mea alere koe wafu wai ai fii e totongi ai ne tuku fuoloa koe wafu kau fie mao koe hae vavetaha koe ne au mangi tonga nibe fakataha te uta kakai ai ok fai ai ngai polo kalama talatala noa koe ni ngai whakataha pia moe ngai stakeholder peko ngai kupu whi ngā aue aki ke whaka mahino ka ngina tolu ngai whie mao koe ai puri a ngā pia moe potu ngā aue nai lawe whuka apita ne nai ki he ki he tawhaki koe ngoe tuku hau
1: koia
2: tawhaki koe ngoe huu tamai koe mei mori ai whinga koe potu ngā aue he tai nimi pia moe ka ofisa ke whaka kehe kehe i ai hu uta mai koe niko ai kakai uta tau taha, uta komesiare. Lahe pito peo tau kakai tau torio unau ngawe mea ke nau tolu ia hu uta mai ki tongani. Ai kukosi toki whakatoka ngā iha ke ia he ngahi informe pe koe ngahi informasino wa umai he. Koe toko tahe koe nio ku hoko hoko pe fea ia mea sanwari ki disema. Kosi langahan lofo i whare lere ia na ia lere ia ene fea moe mea. Kau ke hau bia whenga mai koe ki kone uta private pe ana. O koe koe tau mua ia ke toi whakatau atu pe koe mea. Pea koe taimi o whaingata ae ngā aue. Koe hunga he te mau whenga koe ke whakamā vahe vahai ae uta pisnisi. Pea koe uta pe koe uta whakomesi are me he uta koe ae private. Koe whanki uta pe koe ki api e. Pea koe nga tau siho foki ki he kuhiri lala. E taulere mai ai he launga he more uta.
1: Koia, koia.
2: Pea a uka taimi, po pe po ngā ue ke whaitutuunia. Whaitutuunia po ngā ue ke hamea e lava ke tautaha koe ki ai. Whama mawhairewa po ngā ue Peking list.
1: Ok.
2: O mai koe Peking list. Maha e lala teke iloi betai nimi. O ku kai ke toi hawa ngahi, maha pe wai peaki i whangi o ngongo pe heu toi au mai ko more ti o.
1: Koia.
2: Ono o mai ko ea lao ngai kakai he more ko e utai.
1: Ka, teke te ha.
2: He si tau tau au.
1: Teke au kia au, hiyo, hiyo.
2: Pea tau fie kia. Tonu pe ke falala mai kakai.
1: Koia.
2: Fua fatongia ko e pon ngawe. Ana ya u tu une pon ngawe ko no fama mafa i ko Peking list. Ko runga ko ngai lahi ko ngai lao ngai ko ia. Pea ku pehe pepa moe mau wakai ko niko ke uta fako mesiare. Ko unga ko mau whenga ko ni ke whaka whaike heke he e uta komesi are ko pia moe uta private. Ko unga he ko ongo fui laine ko ia e lala ko smahino pe uta private. Te toki alat pe ki muri pe koto whaamiri o ato aiki shopping, itanak shopping. Ta tana ki mai o whaamai ko unga ko si oko ki he nofo whaka api i tonga ni. O ke he ia me he uta whaka komesi are.
1: Ko ia.
2: Fe ma o pito e ngai tokiu me ni tatoa te fito ke ngai toi whakatau. Ko e ngai tatau e transfer pa anga mo e mea. Ke whakamahino aki. Pa koi koi koi koi koi mbia mo onen lala ko ko ko ko hanga he potunga we ia faka mo oni ai pehe kon koi koi kapis nisi o toton pe na utana tu ha e ka pau te na utana ko ka pau he ke na mate na dolu ia he ke na mate na dolu ka pau he ke ka pau ke na hanga o toton e na tu ha ka pau te na toton e na tu ha he na mate na dolu ia ka ko sio ko metafau gastomu ka pau te ka toton o tu ha o ko hanga ia no te faka ata mai anga mata pa kia ko ai fainga marie kia te ko ki he kahau i he ta wari a faka pisnisi mahalo ko o ko ia e pisnisi e ua te pe petol e kau tonga
1: ko ia
2: fu o loa tau e nau lere mai ko he fon wani pa te tau mahalo ko ilo i pe ia pe a he kaka e fon wa ko ngai pisnisi a goini neong e nau fu o loa tau bo ke kau tonga nau tolu ke lelelele pe alu ne ke tupo e pisnisi ke alu ke lahi e pisnisi he kuma o sanga madolfo pa pau e kastomu pe ke tu hau ka pita mo e mo ka bot nga au e ko ia ai si o ke tafa aki kon ko compliance totong e tuku hau neongo pe ka na dole totong e tuku hau lahi ta ko ke fonua pe ko sile ko ti e ngahi famatala e ko mo data ko ia o ilo kauna tōre te tānak tuku hau lahi mea e potu ngā oe. Tātau pe huta humai, pia tātau pe pa mono tānak i koi loto whanua, koi tuku hau koi loto whanua. Kauna tōre hem, paku whapapau ia, paku sanga he potu ngā oe whakamoni ai mea koi ia, ai totongi koi ia tuku hau. Neongo ku, tau tānoa pe hen, pia utoi whakato hi tāpu pe, moi tala noa ia koi ki ai.
1: Koi ia.
2: Kako tui koi, kai ki blava o mentioned ai, ai hingoa taha koi ni kana uloto ke hanga mention ka ko te ke ke ma wa fainga maria ke faia fetu taki pe mo e ka taha koi ni pe te na uloto pe ki ai ka ku pa ku ko hinga ko ke ula ba o tu ka ta hingoa ngai ka taha koi ni ka ku fa ma lo ke ngai ka taha koi ni e na ke loto to fu o lo ata e na e na fotu business i tongani pa na ke tu pe o fa ka ho ko na fa tonga pe ku alu ke te lahia ko tu e lala e pehepe ho ki bisnisi. Malo ko te ko ki mua na hau goe tau si o wai taimu ko hau hoi tu hau tanimi ko atake he tanimi. Malo ia ha taimu tau te omba iai. Malo ko taha tu whare o kono ka halo pia toi. Taha ke tawha ki alu ki o lunga ki he ea ki o lunga. Pako mea u tau
1: Fema ke siu ke.
2: Tau ke tau siu ke ai ki he kakaitonga. Oku tau seo ke ai kauna whai bisnisi, whai mau nau loto ake nau bisnisi. Pia, ika ke ngatai nau loto ake bisnisi, mai e ki tuku hau e pure anga. Toko ni ka tau tolu whakatoa e kakai e whanua. O tui mahalo ki mea pia te utana ke atu lala kai tuku ate e whamari.
1: E ma pako ki toko ni atu peawe ke mea kene ke lawe mai kua ke ai ke kau bisnisi to ngā he. Ko is ilo peawe whangi hingoa he, ko hinga pako ilo i ne u wai ai tua, ne whakahoko mo e. Mo he kautaha miti ha, pa mautu alewa ke he hei lala house, ko e oku, ne, aungo oku wai upe, ai au business ni ihi, oku avena to kia ike, hange pe kia, saute, poko ha mea ofa, pe me he potu ngā ue, ke ange nau ki loke pe nau rolo, pa ue ke ngewa ke tō tahu ne whalere, nā mai nau me mei koe whei tuku ki mua koea, ki olunga pito koea i he totong tuku hau, koe kau business tonga. Pauangwa ngā kou fia. No si eke kou fehu i, pa niki ki tā mai hi ngua, eke kou fehu i, no si whakakaukau pae pehe mai koe bisnisi me muri. Kau muri kou nau waina whare koloa koe tonga ni. Hau mai koe tari, koe fi 1, 2, and 3 olunga upito, koe tonga kotoa. Pa ki au, ngoi au, kau e mea whakafie fia. Ai u bisnisi la lahi koe tonga ni, una totongi tuku hau lahi taha na umahin no foge una la lahi opito ko kau tonga ko toa he u lahi taimi ta una fo sio oh ma u pe tonga ia ko kau bisnisi ma u ka to pe he u kau muri ko ni i kai ko kau tonga na u pe ko na to una nga ia nga aki ko ai fo nua pa na totongi tuku hau lahi opito ko kau e me po po ge e mapa pita na me to ko ni
0: au be u taimi ke tau
1: oh io
0: tua ke kakai
1: ya te ki foi ki comment
0: yo wa ki comment de la lambe me pesi e lava ke ta wave texe sola sistemi u ke to koni ki tonga ke figak me me ko ne power mo e to ko ni ko no take a lot off yo power station papa
2: yo maro pita oku lo tong fai before ke fo hok before to ko ni pure anga he tai ni me ta fa ki ko ya uila ko ta fu ke ngai me oku to ka nga ke potunga we mo pure anga tai ni me ko langa fa kala kala
1: ko ya
2: pa ko ngai ta fa ki ko ke langa fa kala kala ka ko si oku fai to ko ni pure anga ke ya ke sola mo me oku we to ko ni fa ta pure anga ki ai ko ta fa ki pe kon ko ta te u ko ta fa ko tourism me na e fai foke tokoni e tafaki ko ano fakai via tafaki o tourism pena e maina kosi sunin na e na mau fukangata ai e tokoni ko ye ke kakai pe ko kau business ko ngoe tafaki o tourism e o ko ke pehe ko ye ko mau taofi ko ni ko no taofi au pito ai ko taofi pe nia ka mau toi vakai e funga nga awe ko ne ere mai ai mo te fano siofi ai ngahi ofa koen e fai goi ki he kakai ko ia pena e ngawe totonu aki e ngahi mea ko ia.
1: Ko ia.
2: E ngahi tokoni ko e pure a ngā ko ia. Ka ulo tonga fai a hono review mo hono whahano siofi ngai tafaki ko ia lara.
1: Ki fai fai ben ke tafaki ko e tokoni. E, ki mua whakawala ine, mandu ka pau wata whanungu mai. Fitu fitu ono ono wha wha wha, pako e valu fitu ono ono wha wha wha. Life ke taimi o whahoko e mapa e tokoni, he? Tokoni ke taimi kone hoko aga whatamaki e tau ki whanua. Tokoni koni ke tourism, tokoni koni. Kau e mea whafofa ke whanua. Wai ki whainga maari he ki whai period time koni. Ka pate ke omaiha mea ke ke langa he mea ne mau mau me he whatamaki. Paka ki period time koni waha mea ke langa ke tokoni ke tourism. Ki lawe ngā ngē pēu waha ha mea o kei o si ilo pēko si mau. O si ngāwe kovii e tau kāinga a ki fwi whanga maari e ofa koe ni koko mai koe he potu ngāwe. He ko, kweke unga neu e kia o kei o ilo ha mea ko inga bēu e kia tu. Wai pēta mini mai koe ki whanga maari e koe ni. Haurewa kakai o te seni mai ova e he ki whanga maari e.
2: Malo apito lala. Malo koe tafakia koe lala o si... Mahino pe e tafakia ko ia e ngai whakaata ko niko ku tukat ko e kakai e wa oku iai pe ngai tafakia oku whahano pausi e e hono o atu ko e ngai whainga maari e ko e kakai mo e mea e hangi poko ko tau lere mai kona ko he tau osi ko e apuna ko e
1: mo ngafi
2: e mahan pena e foko manatu ki ai no to o e koe tu te
1: koe
2: ai tokoni ko ke uta ko e kakai ko o mai ke te ha ko taime ta ko nga we mai ki wai fa hinga na nga we mai ke nau to lui ai nga uta business o hu mai taime ko ai ai ko nga mi ko tapia la la ku ku ai pe no pore ya ona ta ta de fito ke taime ko ku o ku tu ko atua he po tunga we mai pura nga fa ata pe ko no fai tokoni ai kakai fo noa oku ai pe no ngai pore o nai ko no ngawe hala aki ngai tokoni ko ni ai ku hange ko lave ko ni nai ke ta fako jori si mi e ai ku mo foke ta ni mo kitaf ka mau ku to foke to ki siofi
1: io
2: pa o ku pe he ku e pe pe e minista e pon ngao mo si o o ta nai malu pe da ku pe nga mo da un ti me ta to foke to to kwatu
1: to kwatu
2: e ngai mi ko ka pa ku pe he ku ha ngai mi ke fa rere ai de fa rere fa rere ka ko ta fa ki ko ke ngai to ko ni la la mo ngai fa ta os mahino be ya no la no pa si e ta fa ko ya
1: e pe ta ki fe te nega ko ke ko no ma ko ko fa mata la ko ya ki he to ku hau pe mo leipa e ko e fi talanga ko nege fanong kai no fanong ma he talanga ko ya talanga ma ari e vugin ne fa ko i fa da dia a ko e fa fonga ko a mau tolu tonga tap fa e ono bo ma teni tapu velu ne pe he e ma teni ai fonga ko kule ko tai mini o ke lava pe ko ya kamata ho pisinisi i he leipa pa ke lere ho pisinisi o ko e pa ke ko ilo pe wai pe tai mini ho tai mu no fe mau tin nambai ko na tam ko mai ko hauta mei muri pa ka pau ku wa business ku ke fe mahuta le be le be o to ku ma ole vai ai o se ta o ta ta o ua ai ko tin na ba ta ko te ko to moto ki ilo e moto o ko business be ma ko ko uinga ya ai fa fonga ane foi ko ya ane foi talanga ko ya be i fa re ya
0: ko Koia e lala. Paku whamonia pot ngā we.
1: Koia.
0: I ngai tau ko mariwa tu, e toki ilope. E ngā e vilo, manduka ni hiko ku osi mau.
1: Koia.
0: Oku wae whahinga challenge, pe whahinga pōre ia. Lotonga osi mahino osi mau I loto he neti. Slaiseni, ni hina ma osi.
1: Mau pe ia he mo whatotolo pe mo tōpuk mau ike.
0: Pe wae pe moe mau, he taimini mau wā ngai wāwhi pe moe pot ngai rei pau. Ose mahinau ngau seni mai lisi.
1: Iyo, iyo, iyo, okei.
0: Lisi da fōu. Ake koko unu fōkia ke ngai whataha. Kupaku ngai whataha. Iko ki mwana e pehen. La gente vena tolu, pa tuku maka maka tolu. Ma tuku fai tele tuku tau feturi. Oku very costly ege puri hanga.
1: Koia, koia. Angu hanga no kumi kopa ko fee, oku si lesisita ke maa ne tin.
0: Paku wae taimeni ihi, oasiko no mau, toki ilo kumene tohi.
1: Koia, koia.
0: Ake ne whanongo he ngai polo kalama, moe toi maa maa nge whakau kau, moe mahino nge me whatu kau. Mai tohi tala mai, oku tohi ato te klea tuki he CEO pot ngā ue. Ko business I kai toi lele. E ono kumi hake ke sistemi. E business e goa ni wikaha business pe heni. E sta banta mai, o sen tae tolu. E te ria fuk na a whai pia.
1: Nā mao.
0: A tufa tu ha tohi.
1: A tohi,
0: iyo. Pe mao. Ko ngai taimia mau ilo. Nā osi lele laise. Cheke aki ki he website e reipa. Nā osi laise nia.
1: Koia, koia.
0: Kako mea lele I he ku waipe mga himea ke. Ka teo ki foki ki he tāna ki peke he pāusi I koini hange koini koe mea tourismi.
1: Koia.
0: E koe ngai tokoni.
1: Koia.
0: Pena e kau pe moe I he tourism sector. Pena osi lele tāno koini mo mapa moe ofisa he mea koini. Koe mea lele ne kau I he review koini ke to'o me he incentive koini tourism.
1: Okay. Iyo.
0: Paka whihu I kau tourism, ka mea toa mea lele, he koe mea lele o tokonia ki accommodationi. He ke whetoku mai kakai kia. Paka koe tari ki ai, ne whaun auti ia, ne pāusi, ni ihe unau ngā, ma tufu ki koe taimika na exam, I kau I exam. E mea lele ki hotele, pika apartment. Wai ni ihe, tāna wen ho tau kakai. Nāre wana tōka nō kui tapeko ni whāmilia nā wharele hotele.
1: Nāre kia.
0: Ne ilo fōki e fōi tōko ni au tō aike otamahi o hingoa o businessi e kumea lele. Kwa pā ausi I ia. He nā uhinga pēhe ni ihu wharele hotele.
1: Pōpō.
0: I he tourism sector. Nā mau ki tāla ngai mai tourism sector hai lele consultation. Nā oho vare ke neimi pēko hai. Kwa kuma osi ilo fōki. Kwa kui whakatokanga whakaluku fua. Ke lava ke mensini a taha.
1: Iyo.
0: Ko e whakatoka ngā whālukufua, nau, koe whake whakahua uwhai. Nau, ae nau nofoke sai. Ae nau mea ke nau whemai noa. Ko ui, koe pēpea pule anga ke whakaivia. Whātātau ke mea o ati
1: ki ai.
0: Ko toi awhe ki hema mota matau. Ke toi whaka maari e. Ka kuhinga o wai revenue for koni ai. Wai, ai tuku hau na tungi e tānaki. Pea ku, unas mea ke pēmista koe aho I whalea rea. Une whakalea ea koe ofa whakafoki ki he whonua. Nē au noa miliona, ni fitu noa miliona, tau e ta, hivi no hiva noa miliona, tau. Ihe ngahi, exemption, pio ngai toa tuku hau, whakaata, ke whakaivia. Sektoa ngou, sektoa katoa. E koe hui ke whakaivia. O si ange e ia, wai hono, wai pē mea koe ke lawa ke monitoa, ai whi exception, koe ke hau ke kakai maa maa. Kake, oku ki loloto ke kako tokanga na ku tāmaha taha moe tau Facebook.
1: Kako mea pe ko whemau ke whamahino ke kainga ku whanungo mai e pita pe mo mapa. Ko tau rea pe whu I rea koe revenue pe mo custom, oku koe hokoatu koe ai whu I CTC. Me lahe taimi o kei ke fūsai ke putu ngā ue, he? Ngā koe tūngā tau alu koe tōtongi mō mea. Kau koe ke tāla noa e whai tawhāki koe ni, he? Waipe mea ofa. Koe mea ofa koe hango koe lawe koe apita mea koe minister, koe mea ofa ke kakai. Koe ofa koe iau, hono miliona, he? Ai, nei taimi koe whatamakiu mai mea uia fitu noa, ngā kulahi, he? Tamu koko koe ha whatamakiu mau ha apitua e fiha, Ko tukwange tuko ke tourism, ko mea kuko mai, tai totong tute, awea fitu noa miliona. Au ke mawe, ke whakahoa tala noa ko ia, ke tamu kuko tala noa, iku asimai koe whedea koe potungao tuku hau mo kastomu, Ko mea buku asimai, Uus mo silo pe mo wai pe kai kai mo ma wai pe kai kai ni un nos lia tona pe ka mo tolu fang fure au ke frata au ka ke mo fanon o ki ai ka ko ko me ke mahino o wai pe mo taimi o fa foki mai ke kai ko taimi le vani pa hal vera do pa si pa ko no kita of ka fa ki review hango la map
2: ela la na ta hoko te pe he tala no ago ya ki he tafaaki kun ko e fai toko ni a pe ko toko ni ko e po tunga we ko ia ki ka kai fonua na le dat ki ki a seria he ki e ki a me a benga we nga we na le dat ki a seria o vil holo he kastomu a me po ane
1: ko ia ko ia o tu a holo he u
2: tu a holo he
1: po tunga we
2: o mautala no ai pe mo ka unga we ai hau ke tafaaki kon koe, ala ke tafaaki kon koe e whakaivia. Peko e, o nau talanoa mai, peko hafua e ngahi mea koku, incentive koe atonga. O talanoa tu lewa ka nau tolu, koe uhila, koe ngahi vai whakakolo, koe mea whakangowe, koe mea ki he toutai, tafaaki tourism, tafaaki e ako, koe sipoti. O tala noa he ngahi mea koe a wai moe moe tawhake taha koe mea kai mo uilere i holoki hifo e tuku hau koe ia koe inu mo uilele e koe hange koe fruits moe mea toko e tute e ia moe.
1: Hana oho vare.
2: Oho vare funga o tolu. Oho vare funga o tolu lala.
1: Uki ha mea pehe.
2: Kanau eke mai rewa. Kauku taimi koe mo tuku ange e ngahi ofa koe nige e ngahi incentive koe kike kakai. Ko fe tawhake o mutanaki mea. Ota. Kau kira tak fakir mau tanak ni?
1: Mungkin tanak ibu kau buat apa? Aku mau dia pita fita fakir kau ya.
2: Fakir kau ya. O pehere bah itu kata dia seria. Nah, kau asli dia ni, kau mau kau tuang ha insentif pehere ke kakai. Kau tak fakir dia mau recover mai pangan kau. Kau kira meja kau tuang ya tu, o awi aku pita he kau mau dia ke puri angai. Dia nak tuang ya dia tak fakir kau. Kau dia hang nak tuli atau tanak ibu dia tak fakir dah. Pangai. O ek mnatum tongani dang ikai ko ke bia tongani ko tongani
1: matak more bia
2: ko ke bia o alu obito
1: hango ko mi amago minista ko fuck off obito bia
2: ke ofari ko
0: o veu yeni be mi ko fera ke mo wave taxi via call ye mi alere ko ke hau ki ke to business ma ro slave ye
1: ko ya
0: na o sto o ya
1: sto o ya
0: ko ni o te review mi ka ta pe lala ko mi ro o ta fa vetai ai to review pete fai tala romo auto fo papa uma he ke te fa pa u ai go review go ni pa o te maro te ka se si ni fai tala no atoi he ke review go to a pe policy ko pa ke ma o mai view a sector go ya ki mo ana ma bebe review ma dolo
1: ko ya ke te ha consultation ya
0: ma wa ko me ste pula ko pa ke ma fo ke ke kakai pe ko sector go ya ai nga mo lau he ko na tolo a fe klaita pokone ospe ko ya ma amanda ma toru ke hange ga lo uri nga holo be sila ki vai eta nga we o ta u fe falala ki mo fai toton
1: e ku o vale fo ke pot nga we ya me are ku hau ko ke tua o gli un atolu ya me ka tua ko itonga ni e gli un atolu me le re se man ko tua kapata sio ke business tu au be to ko fiha pe ha melele ya o vai au pito ya e ka tu au koi tonga ni pa ko me u hoko ko pa ko fai ki taf ki review he ki hango lau ko a ma pa ki sio ngeke ku penga na pa ne na ma ko to pe kai he
0: oi me to ta ni ko ko e ke mai pe o se to tong tu hau a fe ko maro pe ko hinga ki ni ko ni hinga ki ku fa no no ne fe nai
1: ko ya
0: o si ki a ho wa valu imagina ni e tu hau ko ya ko si ti pe ka pa ko o si fa ma fai ke ke ko business ible si ta si ti o si fa ma ta la ko ya ki a ho wa valu o si fa ma ta la e pi e wai reconciliation ni a tol ta ha e pe a te te wai pe la ki o ka topa a tol ta ha ki fa ma ta la fa ta ta o fi pe pe ko va malu mau inga pe ke tau tau wafongi lala. Ke ai tu olahi ni ihi. Ko ke te hau inga whakahuangi. Ai kore koe ke whakaloloa na ngalo.
1: Onko topa.
0: Ke pego inga le rebi kai na ngalo.
1: Kapa ta was announced tawa ya. Ko inu gwene announced.
0: Ko inu tolu te tawa
1: announced. Ahua taha ina akosi.
0: Ko
1: ke pehe pita. annual report annual income meau tongi a
0: atota o kata pa sorry
1: la he bit time
0: te ga go winga pinga me ko ni ko lo pe ta address nga fi go ni ho mai mo fra malo ke ni go ni la ve mai e e ma ho mo mo ko pe te ta ma ta ta
1: yo te ta ma fitu fitu yo ta ta fitu fitu o no no fa fa fa bo ko valu fitu o no no fa fa fa ko e un ofika e bo ko hango e lau ko apita ka bo ke comfortable be go ia e he message mai ko pita pe no xio xio pe ke ke la vi pe mo mo a komeni mai pe o e ke fanki fehu i a ki he ta fa ki ko ia ko tai mi ni o e bai tai mi ni hu tau no fo bo wan a fe fe fa ho ko e ke to ko hau bo ko custom tai mi ni mau kwa whainga maari e goni be mo pita be mo mo ma papa ma mtu e tau te foni fitu fitu ono ono fa fa fa poko e valu fitu ono ono fa fa fa pita naha te mea te fe mau ki tāna ki mahi tau tātā no goni tau tai teimbe ke mesej mata
0: ki mua e hoko e tiu teiti wai mea ko fatoa hai lala he osi ko tiu teiti pe a mantu gane osi pe tiu teiti wai mawhai e matawhaki enforcement ike na hou mai e ko osi tiu teiti
1: koia
0: ala to enforcement ga at tohi ko hu ke kamata no e ke at mutau te mo
1: koya koya
0: ke tai mai ko na fa wai ko ko at tohi tau te mo tohi ti mani ga ko na hawa po ko algo to kamera tuai ai la la ko ki me asi si ko me na tuai na ustaka oi ki fo i fo mata la ko e
1: oh
0: me na ustaka ai ka ke ho nga ilo na alo e ku e ku to ta ha nen te te u fa te u te u i lo be te fe fe ko ko nga u nga ga to ga la la ko mo bot nga wen fo fa to nga ma mo to
1: ta
0: ko ma va ke to ko nya tu me
1: ko ko ya ago u nga ya pita ke ilo ka kai fu nua a pe a me o ke sta ka ko e ct ko income tax ko ha me ke mo ala nge bot nga we ke nga ka fa mo fa ka ka to na ke to mui o kore extension.
0: O kore pehe lala o tapu ke mau whao wha matala. Ka te mau kaiti. O mai mōre kōti ka mau whahino hino koe. E koe whake ni hanko lala, ka pate ke hanga o employee ha accountant. O koe ko area ui e
1: whae wha
0: matala pā. O koe wha mōne lala, koe koroa pe ke mahino wai peha o ilo. Toko taha mahino koe pako ho natu lao ke pick up. Va vi ha fanga mia.
1: E fanga fu pe no ako e.
0: Ko ke la fa mia ko ya. Ko pe me template pe me foto. Ko wi to kon ke business. Wo ta pe te ga ya kam ten. Pe te la bu ai pe ko ha fu ha ko ke as ave wa ko. Ko te mi wa nga fa na wo ka ta to ta wa ko. O ma to kon me ke ngai business.
1: Ko me pe fa ke te mo na pe u lipoti ga ibo.
0: Ko va ke ya ko ne kin na mo train ke ni la va fa fa ma kala. Ma ko ye fa ku lo to pe ai ma abe la la o fa ka ko pe fa mata la panga ai ya we ka ye to ai fa yo fu ape ka ku ko lo pe ka ke ofa business ha ke fa no ko ye ke la va fa we me ma ko tax agent
1: pro ya
0: ku a ga ya ga pe ko pro ka ko ta fa ka ma pa mo me ko ne to pe mahino wa ko mahino ku ma si mo to ku he ke pe mahino ma re ko mena ta wa agent ko abc we agent ko hai we ko te can help you ego na weli ai ko albe gi ai pa ke nga wea ki ia ko spala ka pau te nga ga ta te ke mafa mafa ila la
1: ko ya
0: men ta ma winga pe alo ke to ta ko ni depe ke to ngo ko fa mafa i a di efa ko ia tu va ha ya mo motor ko mo asiang ta mini mo enforce me ko e ke ko ha ho ka nga ka me a
1: ko
0: ma tu ko confidential ati ma winga ka pa alo ke te ke nga te fa mafa i
1: po po
0: foki ko tangi tamang
1: bobo
0: ha ka ke te tari matu lala ka ke te ha o agent te ke mafa mafa pe ko concern i a business ko ma fu lo lo lo ma pa ku ma na wa pa he nga hi me
2: fano ka pe mwa
1: fo mata la
2: fo mata la bita e yo mate to ki ya fe me pe ke ta fa ko ngo e customu e lala nei bi fo ke fo ki ho ha e tai ni mi pa ku ke hoko pe ya ai o mai ko ai uta ko ka kai pe au tau to no fo tau to le ka kai o fa fe ho ana ki pe kompea ai o mai uta pe mo to tongi ka ko e hange o mai ha o ki foi talamu me New Zealand mai me mai lo be mi o kalani o foi talamu o mai ko ki tonga ni tu ta mai ki tonga ni tu te talamu ko pangai te au tu te talamu ta pangai tongi au pakuai fakafehu ia mereka kaya fonwa muda fi mari mo me apa oha ke ngai media fa sosiale ngai me aku ya kau ku loto peke oha tu ke me a hoik pe mo be ke kaya fonwa ai fonga fa mahu inga e potunga o ya kai ke mau fa mahu inga e sais ai me aku ko mai pe ko talamu pe ko puha pe ko kato aku tipeni fa mau inga ko e potunga we mi he kolo a go fa o mai ko loto e
1: ko
2: ke mau fa mau inga inga stalamu ko e kolo a ko loto ko inga stalamu ko ia fa ia e fa mau inga
1: e ma ko fa malo ia we ho ai mai fe fe me a ko ni ne to da ne ta mai unga ko ta to to po kala ma e pa be to ta ko ni ta mai kau ke ko re fare i mai kau ne ko re ne e ke mai me a ko ia pe mai o lala man Siomage, fralau mai e tu te mai mea. Koko ki fui fa pe awe, taha bu, hae saisi koe mea, pa engai. Koe hae mea na igloto. Paki, pa whamatala mai pe e kau, ai mea koe igloto. Pa pe engai, koe katake atu e tokoua, koe tu te ihe mea igloto. Teke lava pe koe ia maha fupuha lahi, pa kapako mea igloto ia ukeke ahane fuma uinga lahi. E sisi o tute, pake lau peke o mai haki fui mea, haki talamu hango lau po koe mea, pake te whamatala mai koe mea, oh, ai koe, aukune mahino ilewa whamatala, ka aukune sio ke saisi koe, ai ki puha koe ni au mai, whakatatau ke tute, pa pehe ia, mani, tute koe ni, hangi ha konteina, pato koe ha mea i loto, koe ti peni me mea i loto, he, pato ki whakakaukau lewa siana, oh, au, sai ho, te ai mai ke mahino ke kakaifunua, na nau pehe na toko talamu, pa na whakakaukau na tori e sisi e tute, kake ngalo ke koe mea koe i loto talamu tute, kai koe talamu, he, unha ke mahino ke kakaifunua.
2: Koe, kai mea ia oku hoko he tai nimi labla, pa oku kei hoko pe ngai, fita mai no ake ka fa malo te to ko ni ma ko ke potunga
1: io ko ko ofisa ke he be me tu ape
2: to ka bina pita ai ma to tong eta po to ko ni pe ala la ni ke ko e ke ma fi ga ta wa to ko ni ko ala la ko ya papa mo me pe ta ha e la la ku fa e to kan ke hoko tai pe e fa mau inga ko ai uta e koloa hange kon ko to tong ko fereti
1: e koia
2: ke mana tu he ke mana tu ape ka kai e fonua o ku kaunga pe mo e fereti ko ai uta ko ia ki tonga ni io no fika i ko e tau tu te ai ko mau inga koloa fa ta ba mo fereti fa ta ba mo hono malu i bono inchiwa ko e koloa no mai ko e vaka e ai ko fumi ala la hia to o ku tipeni mi ai la hi ko tu te ko te totongi e wai taimi lahi oku o mai ho uta ako ia papa ko ki ipuha oku o mai saish tatau koloa tatau o mai wakatahi ia pia o mai ki ipuha puha tatau saish tatau mo koloa tatau fa mai loto o mai wakapuna ia o mai ko ni lala e kehe tute ia pao ke kehe tute ia he koe wakapuna ia o ki mama fang fereti a koe wakapuna fereti koe ai
1: wakatahi iyo
2: e tipeni pia e papau koe o mai wakatahi e tipeni pia ko fefonua koe o mai ia mo e taulanga koe o mai mea koe ai koloa koe ia e tipeni ia hono fika i koe ia e tute neongo koe koloa tatau koe mai ki kaa tatau pe mo tolo tatau quality tatau o mai mei o mai ka aia me i Nusila.
1: Popo.
2: Katao pe mai ka aia koe me i Asteria. E mamafang e pe neongo tena whamauinga e whamauinga tatau. Ako taim koe e whakawhai kehe kehe i nawa aia e whereti. Pea mo in chiwa. Ako taim ia koe e kehe kehe koe mahu inga koe ano e whakamahu inga. Ako ki mea peke tokoni ke kakai whonua. Wai kakai toko lahi. O nau ngawea ke nau tolu e tā mai o whaka eke eke mai. O nau i meiri mai ke potu ngawe. O fai ke eke mai koe mau ki koloa ni o koe atu ke mousio ange a yanga whakafuafua. Pa te mau ngā koe hafua i koloa koe hau mahu inga. Koe o mai mei fe te mousio ta whakafere. Pa tu koe atai mau whaka mahu inga. Ma tui koe talanoa ni o koe ke mousio ke koe whakafuafua pe. Kau ku wai kakai tō lai koe nau whiwhia nau tō lehe koe koloa pe koe maa wang haki fika. O koe ofi ofi atuai i he whaka mahu inga koe ya. Tuki he niau mai koe tonga ni ka pa te mau wakaian ma tō ke uta o. Tako e uta koe ni o kufu fo o ui a peko wakako koe uta koe ni o kufu motu a o pito. e fai de vai e fe toke ke aki pe ko e fe to aki holo e fa mahu i ngā i e ta fa aki ko ia. Malo.
1: Malo, pito. Pako tui pe mahu ke fengi konga kwenye uke mai e mapa to konia pito ia ke he ke kainga koe fonua au nao te teo koe ke o mai ko hauta koe ki tonga ni e ko ilo pe koe. Ko tam go mai ko uta ki tonga ni ko me ai ok fai ko ai ki lau lau ko ai ko tam go ku fakafika mai ko ia ai tute a poko po ta fangi po kama ko ni e pita pe mo ma pa ko sipe ta taimi ka pa wa ki me ke fas ke gimo pe gimo fas ki ko la ke ka nga fo nu ka poko si o mai fa no mai anai he hota te replay tu pe mau ki interview va ka na mota mai mo to hota ko ko ka pa ko fa no mai tai mini ko hota ni ko ki ala tu ko ni ko fe ala tu replay mai pe he mau tala no ane hu a unha pe ke mau ye pe ai ka nga ko he fo no na ka hota pe mo na fa no mai pe pita pe mo ma pa te ko se te mo ke mo mai ha ki me ke fa ma po pa ke ta po ka ma
0: i mo se te ko ma ta pe ta ke fa se pe ma pa ma
1: ko ya
0: hanga pe ko ta la no ke fa i la la fa pe ke te lo mo i mo ta fe ka wa ku fa ta pe la la ka la tu fa mo po ka la ma ka ki la la i ma ke he me pro ka ma ko ni
1: ko ya ko ya
0: fa fe la fa ki ke he be a mo to mo ha me o fe mo ke fa ma hi no he ta pe ko ya wa ta pe ke fe tu ta ke ngela la i ta pe ko ke on ai pe
1: opo se po i lo pe fika
0: ku ma ma inga vita me ko ya na ki pro ka ma le va le ka e mo to lu la la i ta pe ko ne ka ma ta ki u
1: ko ya ko ya ko ya
0: ko ne ma u pe o si ta
1: ta ta
0: polisi o ma ta rex ko ya ma fa hi no hi no i ta pe ko ne ka ma ta a se ki u to ma ta u ni ma ko si
1: io
0: ko lo mo u i pa ko to ko ni atu fa ya me be
1: ko ya
0: ko i ma va ambe ha ga u la u Afa ga mega la langa e tau va me ga kai pa nga ga kai. Ko tu ha we ko me kastomu. Ko e api fra la tagen la we va ki ai.
1: Ko ya.
0: Mo finga we aki. Ko tu ga ma.
2: Malo la, malo e mau fa mari o lava fa e pota no ke pompon coin. Pe ku fa ga fe pe ga kai fornua. Ma we nga bito pe tau e tau fe longa ki pe ma we nga tau fe pota no aki. Mohai ai me au fi vai vai at he pot nga we ko ilo e to koni la bi de ma unga bi de tau fetu taki ko ilo ka pau e mahino ile lei pe ia pe ilo le lei pe ka kai e fonga nga au e pot nga au ma fu ne nga hi nga au ko fra ko ko tu e le le le pe tau vaka tau to hange ko ni wa ka time la ko ngo ke mahino ile lei e ko i e pa tau tau le me ge ni mo fa tau ngia por nga we ho ko te pe no tu wa ke
1: pot tu wa ke pe io
2: ta te u te pe ke ka kai fa ma lo te ma fa nga mari ta la mo nu wa te pe ke au nga we ko tau ma wa au le lei mo afi fi a pa lo
1: hange ko klave ko ni nai e to ko to ka po ke fa nungo mai fe po kama ko ni hoa tani a ko po kama ko ni ko replay a tu be hoa tani pa ka po ke fa nungo mai tai mini of a bu mama hapong pong lelei a ko e po kama ko ni moksi o mai ko ia i he Facebook a e te post atu pe ia i he YouTube ko ia ai lali noa ka po ke follow e pes ko ia e post atu mau ke interview ko ni ke kau pe ia ha me a ke toko ni ko e tala noa ko ia ni ka po ke ongo e ke a waha ki me o ke confuse he tafake tuku hau mo ta fa ke o custom ko tu ke a fe interview me fe tala no ko ni ma inga tu ya ke ko pa ka ba wa fe hu i ko ministry of revenue and custom tonga ko pe se ke mo wipe messenger he pe se ko ya ko hu be message ke pe ka message my big pe se ko a radio no kalofa 88.6 fm a ka wa nga ya o ange mo fe hu i ko mapa pe ko ta fa ke mapa pe ta fa ke pita ke taria te ai fe hu i ofa be mo ma a hole a honi e tau poka mako whaite koe ni mantui koe tau tapo watu peia pe me he potu ngawe tuku hau me kastomu pe me vavaponi o no ka pauke inu ka vama alohe ahoni wakai na ke whaori o fato

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongi atu be. Yeno whakato, homo ngahi naunalanga. Ai aku mau maatoi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai sima. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Whekoe hapea naunalanga, o kuke fe mau. Te mau lava, o feau, ho fe mau. O kumau whakatawa tai be fukeni, pa mwe vari, pa mihe ngahi kautaha koe ni. Tulux, Resin, mo Chief Plus. Owa e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu wakau. Pea ke fukutai me afu koe ni, o kumau maa tue ni e ea koe ni. Ia kalasi keke, pe fuki ke taui, ia kalasi keke. I tuu, i horisi, i tepire, i fariki, mo ngahi koloa keke, keke tori, mo fili pa miai, pea mihe wukou, Wilco, Wilco.